Koe ongo himi kamata ia tau proklama hiva fao te tae kia siho wai he pongpongini. Himi ura ki whamanatu mai ka diktau tolu koe fie inua au sisu kia te koe. E whake mao koe ia hono ua whamanatu mai ka diktau tolu sisu ne ui moa ai kakai hau ki au, hau ki au. Pea koutui koe mao koe ia kone whamanatu mai ka diktau tolu he ngai tāpua ki oi whanonga oi mo'ui o tau iai. Ko tau eiki koe ia hotau tokoni ofi. Kene whai aho tau tāpu i kina i hala whanonga koe ia oi mo'ui. Neongo e mawha toki toki be moe whaingata o e whanonga kau tau whalala kia te ia. Koe māu ia kune whamanatu mai ka te tau tolu i he tau whie inua. Koe tau kore kia te ia. Kene tokonia pa kene malu i ki tau tolu he tau mo'ui i whanonga koe ia o tau whai. Pea moe tau alu kia te ia o māu anonga pea moe whie maari ai ai ne i oke ka te tau tolu. Ko hea te tau maua ia nonga pia moe fie maari e. Rotonga mea mai ke tau polo kalama ko ia oe, oe hiva whawhita i ke sihova i he pongpong sāpate ko toa pe. Venga maari e fokia oe ngahi mau ke tala loto ki he tau mo ui he ofalahi ko whai heo toa maak tau tolu. Kai pe he foki ki he lava ke tau sio a kia i ke tau ngahi ngapa whatongia ke whai he whanonga he tau tauhi ai o toa i he mo ui ko ia o ku tau iai. Pako toki ofu hakeen pia mea maa lolo e pō kua mari watu, tari tali leiko i ke polo kalama e pongpongi ni. Mea whakatawangi o kuke mao ha pongpongi de lei i he pongpongi ni. Te te oe befoke ngai whatongia koi oe aho ni ki he ngai whatongia oe aho tapu, tato te fito ki he ngai maunga keres. Oe whanonga koi oe tau pari e mou.

te koia o e mahina ka hoko mai. Ko e tautaimi ko toimini te hongo fulu ki he walu I he leite o tonga ia o Aotearoa. Te tau taritari foki e ki hokto tonu he walu ki tau proklama ia a e longa I whanau, whanau maklaisi. Tawanga pe pongpongi ni mutolu mo wafu hake pia mi he malolo e pōku mariwatu o kaumai pia mariti o tonga o Aotearoa he pongpongi. Taritari leiki mutolu ki proklama ko ia e ahoni. Kui ako I teo e ngai fatongi ako tō peo e aho tapuni. Motolmo mea mai I he ope, ka mai he reiti o he pongpongini a te talamonu ke ngai fatongi ako tō pe o e ahoko ini, ngai maunga kres te tau kau ki ai, ngai fatongi a whakahoko I hahoni, tau ni te malu mo ui ai o toa pia maa ki tau tolu I he mo ui pia mo e whanonga ko ia o ku tau whai. Tata lei foki hen ki motolu ku maulawa mai pia mi he tapape o e kolope ki a te aroa I he pongpongini, Tau kaupatahen, pia o pape ke lawa whakato ngai ngapa whatongi ako tau pia mo whakahoko I mo mea mai ki he phone one. Te foki ki atu mo tolu mo te watu ki he ngai polau ki he whakatonga ko ia ko e konferenisi kao maa foki. Ai ka tonga I o tau wangi au ko ia o he lotu. O kwa te tala monu ki te mo tolu ku tau pia mo teo ki polau. Mo tolu ku mo osi polau watu ki he whakatonga ki he ngai whatongi ako tau pia lahi o ku teo ki whakahoko. O papea ki kaumaia eiki, he mea kotoa I he whanonga. Whamanatu pe I he hokuto tonu e walu, proklama I e tau whanau makalaisi. Hape koia ai I hokuto tonu koia a hiva, proklama I e toutupu mai ahoni. Hape ai hongo fulu, proklama I o he ngāwe whakaivangirio. Hongo fulu ku tau malanga sāpate I o he pongpongini. Malo I tau ma pongpongini, malo o taritale ki mautolu, ki o mō ngahilo tawhare I he

todo que boca la maletio tonga wa te roa mo ka venga nga we letio ke la langa ai mo uika kato i a kalaisi ko tau tai mi o similiti e taha ono o spiti taha ono pe me he valu ko tau boca la ma foke ni ke fa na ma kalaisi ko ia kafe ia ki mo to fa na ko tau telefoni ko tolu fitu fitu taha ni ma hiva tolu tolu fitu fitu taha ni ma hiva tolu ko au sana mui mui ata ko hoka te boca la ma pompo ko ni fa malo fo ke ta ta ki fa fi ka o ko fen man ki a ke to ko ni mai o ka mata ai proclama ai pong pong ko ni pa ko ni ko la ma he pong pong ko ni ke ho ko te ta proclama ka venga ka we le tio ke la la nga mu i ka ka to ia ka lais pe fa ka fe et fo ke ta proclama ai pong pong ni ko e pa fa na ma ka lais fa malo ai be fo ke he fa na ko ke he ma ka puna ko ia Mele seini pia musia ni tavo manukia, hino toko ni whakapaanga e tapo kalama ko ia ae whanau ma kalaisi e pompongi sa pate kotoa pe ko ia ko ae offline kati ki moto whanau ka pauk mo wofa ke pompongi ni ko tau telefoni ko e tolu fitu fitu tahani mahiwa tolu tolu fitu fitu tahani mahiwa tolu atu pe tau ngai hiva tali tali aki pe aki nau tolu nau fie kau mai e pompongi ni.

0: Na tali le pe fokmoto ke programa ko ia fana ma kala isi e pongpong ko ini pa ta tali le ia he line a fina ma fi fina ma lo ta ma e pongpong ini
1: ma lo le le fana
0: fe fe ha ka fina
1: sai pe ma lo fe fe ha ke
0: sai pe fina we o fat ka ko e a te time ko ini ma au
1: yo ma lo le le fana ko ki na ko fina ma fi Ma fetai ki o tua I te kei tau hea no ki whamili. O mawa o mai ki e tolu I sāpate o sune o awhi o ano. Wa tolu e sāme, ko o tau hea si hova e kai te o masiva. O kune whakatoka toa e ngai toa whala o muka muka, o kune takia ki ngā hiwa I whakanonga. Ko o kula o maalia kune whakafoki, o ngai takia ki ngai hala nā oni oni. Ko hana o hinga e, ke hana hua whape. Ia, neano e te alupe I he te lea o kumalu a ki ai ama te. E kai te manawahe ki a kovi, e ko koe o kumafia hui. Ko sio toko toko mua kau, o kuna whakawhia maalie I au. Ko ke teo teo mai I aku au ha te e pile, ka a ko hoku ngahi pili o ksio meihe. Ko ke pani lolo hoku ulu, o kufon mahua hua e kuipu. Ka e tau pili mai ale lei me au o wha, I aku ngāhi aha katoa, pia ko e kunofo I e whale sia wā e whai te lau I kuanga. Lama vahiano me sanga fulu mo I tātahu. Te kai mate nā ne whai, kai mate ki aha hawa o tu o tātahu pe, ka koi ma ui aku ne whai, kai ma ui ki o tua. Pe he e fo ki mau lau ki mau talu koi kato mate ki aha hawa, Ka e koe kata mo ui ki o tua I ho mo tuu I a kalai si ki I tu. Ai seo vai whātaha ves hono kumu. O ai mana wahe he kua ui te ko e au. O ai kilo kilo holo he kaho o tua au. Te upo upo koe e au. Ia te o te kondi a te koe. Ia te o puke puke koe. A ki e tō mata o I kwai patoni. Ngā ue wahe ua ves whāwha mo I whāni mā. Ka kokina tol ko ta pe na e tui ka ana whaana ko whakataha, ka ana ana o mai ko a kile a taha. Ka ana o whakatawa tu hona o ngā hi tofi a mo ngā opa o ta, ma nā tufa ai pa anga ngai ma o ai ke ka kai ke ke o whakatatau ki e nā masiva. He pelu wa he ono ve sa taha me tahawa. Ka opu mā whakaamu ke hā e te kua tolu tai taha ha whenga hangi e ko ia. Ke whakamao ma unuta ho mo whakatoa me lie, o au ki e ngata anga. Koe uhi ke aua te mō hoko koe kau whakapiko piko, ka koe kau whaiwhai taki anga o I ka kai ko nā hokosi a ngā hitala o wha I o nā tui mō ki taki.

0: Saamme teata fitu ves uloa kikewa. Paka fetai ke sova a ngahi pole anga kotoa. Paihono faka malo a ngahi fahinga. He kone opa kia teki tau tolu o kufu kau kaua. Pio ko mo onia sova o kutai ngata haleluja. Saamme ton faa ves falu. Mou kamata ke eiki o iloksai. Monu ia ka koi toa o kuhu fanga kiai. Saamme wa tolu ves uloa kikeono. Koku tahui a sihova e ikai te masiva. O kune pakatoko toa he ngahi toa whala muka muka. O kune takea ke ngahi vai whakanonga. Ko hoku la maali e o kune whakafoki. O kune takea he ngahi hala e ma oni oni. Ko na uhi ngai e kena hua whape. Iyo, neonga e te alupe I he te lea o ku malu ake e mate. E ikai te o mana vahe ke a kovi. He kokoe o kumafia hui ko sio toko toko mo aka o kune whakafia maali e iau. O kuke te o tema I hoku ao ha te pili, ka ko ngahi fili o kisho mihe. Ko ke panlolo hukulu, ko fon mahua hua e kuipu. Ta e to pini mai a lelei me alo o fa I hoku ngahi aho kotoa, pe ko knofo I he fale o siova e fai pio lau I kuonga. Shona wa alo aki, vesi u waki, hua mo hiva. E kamata a ngā ko I aia folofola, pe na e fea ngai me o tua a folofola. Pena e o toa a folofola. Ko e toko taha ko ia na ihe kamata anga o fea ngai me o toa. Ko ia e māma mo o nia ae o kune huluhulu a tangata taki taha pe o kune hau ki māmani. Shone vahu a ki vestafa. Pena e hoko ai folofola koe kakano. O ne whakotou hono tā panikale I hota lo tolotonga pena a tau mamata ki hono sia kainga. Kohalangi langi na e tatau moha alo to fe taha kuo ha umehe ene tamai. O kune fonu I heke lesi moi mo on. Shona vai tani ma vesi ua ki ua moi nima. Ko au koe vaine mo on ni au. Ko eku tamai koe tau hingo uea. Ilonga hawa a ia teia o kui kai fua o kune motuhi ae. Pea ilonga hawa a o kufua o kune auhani ia ke asili ene fua. Ko aupe koe vaine, koki mou tolu koe ngāhi vaa, ko ia o ku nofo mau ia te au, mo au ia te ia, o ku fua lahi, ai toko taha ko ia ka mā vai mo au o ku ikai te mou faa fai hamea. Hange koe o faa iau I he tamai, ko pehe e ku o faa ki mou tolu, mo nofo mau he ofa ko ia a aku. Shona vai tolu ue sano, henai opa pehe ai o tua ki mamani, koea nene fuakia no alo to pe taha ne whakatupu, koe hui koea kotoa pe o ku tui piki tai ka teia ke oana au haka mai mo e tangata, e lea atolo si.
1: Oh my god. Iwa. Shona vai fa, lesi hono pea fuea hola asi suke ai, ka pe kora. Moi mo oni, moi mo ui I kai awata, kia te mai, ka te ne foi a te au. Mati wai mi ma wesu wa du o nui a aga ton o ma to he te ngawa mata ki a tua. Fia po, esa so vai ono, tu se waki. Matolu, ai whanawa tala a fua, I e ki a moa tua, ono to tunuia. Whakapa apa, yo ta mai o fa e, waki whakawi a ia ta afa. Kako I a afa whala, I mama ni whia pai afa, e fa. Mofi fia I e ki, mawe pia, I o toi a ia tu mofi fia.

0: Afala
1: hea tu son, afala uruhna. Ia, o fala hea tu si i pa mo unga te si i, ma lo a pito fie fie a pito pot a pito hiva, te ka mai pe wike kaha uwe. Ta tali re pe fomuto ke programa ko e fana ma akala i si, pe helai ne, ta tali me mea alfaleti, savelio, pe mo leoni. E alfaleti, pe mo savelio, mo leoni, mo fie fie hake.
0: Sai
1: pe malo. Io fa la head ka motolo at the time ko ni va motolo e.
0: Io malo sa na ho o me mo far nga mali pe te mo la o to na ves la lo to pe fo ko si aki no hi va malo.
2: Me pa e fa ve fa va fi fi in te ma pe. Io ta ta ya te va fi. E sa me to ro ve tanti en te va ve tanti si.
0: Oh, if so, I have no vest, Ulua Kimoa, I found now Kimo Talango Fua, Ki, a Kiki, a Moma, to I found the Tonuia. Cock up upper Kyota, my Mohofa, Ulua Kiyo, Kiano Talofa, Same Delma, Tolu Ves, Ulua Kimoa, Pafetai Kesiova, Kulama, Lie, Moya Koto, Pep, Yetia, Pafetai Kyon Huaf, Ma on Yonie. Wafetai ke siova o kulao maa lie, pe a oa nā halo ene me ofa fulipe. Luke vai hewa vesanoa, kakapehe e si soke a teia, wena ni ala ke whaka ulea I palau, moki loki loke ngai me mui, kui kaitene tuha, moi pula ngai o tua, sene vai tolu vestano, hena ofa pehe a tua ki maa mani, kui na ne whakano ando, pe tāne whakatupu, uhi, kui a katoa pe kutupi ki tai ki a teia, ke o nā auha ka maam ui tai ngata. Samhi vataha ves ulaki, koi aku nawhetai te ango ilioni, kone mohe ihe malu malu o satai. Filipai vai faa ves malu, ko eku lea whakaot kainga ilonga ngahi meok mo oni, ilonga ngahi meok tau, ilonga ngahi meok totonu, ilonga ngahi meok maa, ilonga ngahi meok whakaofu ofa, ilonga ngahi meok ongongo lelei, eo ka ulonga ngā lelei pia ka aia meok whakamalo ia ngahi mea ke motokanga kia. Same o fitu ves fa, ko kore mea siova mea pia taha. Sere vai tolu vestano, hena ofa pia tua ke maaman, wana ni whaka ato feta, ni whaka tupu ko hi koe kotoa pia kutu ipi ki te iake oa na auha ka mamu ui tai ngata. Kale tia vara no vesiva, pe oa te tawhiu I he whare lei, he te tautu hiano whai, tau o ka bau I kai te tawai vai.

ngā lope pehepehe kia te ngā tolu o kuna mea mai I he le tiho ko ia mō tolu ko he wahe at pefo ki uklahi pe ai kaike whakapapau I ko ka mata I le tiho ko ia ko whakamalato at kia te ki mō tolu he pongpongini ko ka mata I tau le tiho a te hiva ko ni whakafonu e ku ipu ko taha ianga he tala loto e mō ui I anga tau whanonga e hala ko ni ko ngesi ipu pe ki tau tolu ka giaha ngā ue aonga ko tau whi atu ka koe lelei ko tau pia ko tau mau he mama ko ni koe fuakia he eiki ko ia koe hiva ko ia atu ia maa ki mou tolu I he pongpongini whakafonu a eiki.

Koe tau tai mi ok toi mini ti e tol. Toi mite tol pia hoko a hiva ko tui koe langa tai e ta pokalama koe a whanau ma kalaisi e pongpong koe ni. Koe atua bie fōke whakamalo ki he makapuna koe a o mele seini pia mo sione ta avo manukia ko hi koe toko ne whakapaanga e pokalama koe a whanau ma kalaisi I he pongi pongi sa pate kotoa pe me he valo pe oskata me valo ke hoko koe a hiva. Whatawang pa me otua ke a whakaai ai pia homo ngahi fie ma o ko hi koe ngahi fuaki pa mo e tokoni ke he tau proklama koe e whanau ma kalaisi pia whamalo at fōki ke he kau tau I whanau ka mai si kau ngahi kui unau tokoni o whawhang pompongi ai whanau ke nau kau mai I he proklama koe e whanau ma kalaisi e pompongi sa pate kotoa pe ai pe ai o whaatika te ki motor whakatawan ki kau ai pe ai o tua I e ngahi ako, mo ngahi whinga kotoa peo kumo whai, ke tokoni ia ke lalanga e mo ui ke kakato I a kalaisi. Ko au sana mui meada, ko whafafonga ate kao ngau e le tio tonga o Aotea Rai he pongpongini, tali tali le leiki mu tolu ke tau poro kalama ko I a whanama a kalaisi, pia ko ne lava ia e poro kalama ko I a ka te tau hoko atu ke poro kalama hana hoko, ai ke poro kalama ia o I tau tupo e ahoni, hana whaa hoko atu ia he whaifika wako e mote ki ai. Funaki.

0: Pokalama ko te tupu mai a honi, ako whapaanga poki he kautaha ko ia ngina whinau pe moi Friendly Islands Freight. Ko ia koe whamaloai ki kautaha awe uta ko ia ngina whinau pe moi Friendly Islands Freight I he toko ni whapaanga. Pokalama te tupu mai a honi. Ko ia nau fika telefoni, ko ia ua fitunima, ua ua noa ono. Ua fitunima, ua ua noa ono. Ko ia nau tuasi la, ko ia taha Hiva C I he Norman Spencer Drive I Manukau. Ko ia I ka kontolu whi mau ha mou. Awe ha mouta ki tonga, pe mai ha mouta mei tonga, whamalo ke kautaha koe a angena whinau mui Friendly Islands Freight I ano tokone whakapaanga po kalama koe tau tupo e ao ni I he pongpong sa pati koto ape. Koe tau tatata lelei hene a whafika wako, mo te ki ai funaki ano whahoko po kalama koe a o e tau tupo e ao ni. Malo lelei mo te a te whengamaliko ni maau.
1: Malo vito e soana pe ku whafitaki e tua. I he tauhi pe mono taula mai mea tau mo ui, tau inase ai he tolu I sāpate o he ono I mahinga tau whaku aku ni. E kofifia ki kau whātaha pe mo riti o ino tātari e talavo pe mo fini mui o e aho ni, tau kau whātaha I he vahakohe aki pe mo e finase aki he fulfol, omi ki whai pe mea tau whola tolahi e honi. Oe uto mai pe taha ngai re soni aho ni, sa me valo no pe a gei ho fula ke ve sigi no ho fula ko nga a yo pe no fo garia o fe yo fo fo nga e ki o tarikita e ko tu ta ma ki o mu masivo ta yo glau marie e ko pere kit fo a mu yo ta mayo i ki a ya fe na ko ko tu e ko fala la o ki a fe na a lo fo mai a to na ye e ko a ko to a ko ta ta pa ke ti ko Toa whiwhia e loto ho tamai o iki. He kōha paiha ke o kulau maari e kia te koe ātanai. He koe lerei koe ātanai. Moe whāwhaka more more. Ia ke moho mēsi ke kakai katoa o tau tapa kia te koe. O ngoi eiki e kulotu, pia whawhonga ki he reo, o e kuhu tō tō wā kia tu. Ia aho e kuwhaingatā ia, e tau tapa atu. He teke tari au. O ki kai ha taha I ha o tua o te tau, a tanai mo koe. E o ki kai ha ngā au e te tau mo ho ngā au. Ko e pureanga ko toa o ke ngā au. E nā uomi o punou I ho ao a tanai. E a koho ua wha I nā whakahiki hiki. E koe lahi ai a whiona, e o mei whai mea mana. O koe ai o tua toko taha. Nese ni wami pe mea I ki tau whina se ake pe mo tau tupu koe a honi. Ia whaftai ho tau roto ko inga koe ki mao whainga maari ke tau ki whanongoa ni wholofora. Ko ia pea e tau hulu ke tau ngā hilaka pe me whanong. Nā mo e hala whanonga ko tau pe ku tau inasi e ko ni hanga tofa ke tau fowa koe. Ko kai ke tau toa noa e tau amanaki. Tau tau whalala pe tau unga I hele palo mesi. He koi hao tau lakalakai monu, tau mono kotoa pia tau moko. Ia kota hapene ngahi saami a te evita. Ia kore lotu eni a te evita. Kore tokoni. Mahina pepe me he tau e saami. Koe tau tapa eni pia me ha uhohonga I whaingata. Ka I he taimita tau pe. Oku omi he whatu sāme he pongpongin ha konaki ka diktatua talavo pe mo fini mui. Ai mahu inga pe ke keitu umau pe he tau whalala. Pe mo he tau amanaki I ho tau otua whakamokui. Ea neonga I ai whaingata pe neonga I tau lo fu ai whakatanga. I hala whanonga I tamai o iki koi ni. Ka kune tala loto mai. Oku keitu umau pe ai ne tui. Pia moe loloto goia. O ene hausia. O ene falala. Pia moe ene amanaki. I he mafi pihono otua. Pia koia kune maalohi noa. Koia kune ikuna noa ia ngahi whaingata. Niongo no whepare kina ia he ngahi piauta goia alafononga. Pia oku ao ia he ene mo ui. E ngahi whakatanga hono kotoa pia. Ka he taimita taupe, aku ke ona mai pe honore o ki fagamo oni pe a ne falala ba mo ni amana ki re o ku hono o tua to ko ta hapo pe ai ka inga tai o ku ne hanga o fagai a pe mo o mi ka dik tau tol a lau maria ku ne inasi ai a lau maria to ko ta ha o ku wanga fagato ki lau aku wanga falala ia ni ni ko ta ha ia tau ko naki tau hange mo ko tamasi ko e lavanga ia ki kureanga ko ia e langi hi ki tau mau e loto ku whala loto ku whakato ki lal I he iwi pe mo tokoni ko ia tau iki ka ni hanga I ia o whai ho tau whaka au mo tau whaka kakato na ko e talaro to maari e ko omi ke te kato whiunga anoa ia pe mo ki tau tolu talavo pe mo ki ne mui a honi I ngai halafonoa no kotoa piu tau fōu ai. Taimilahi o kumālohi e whaingatā, kumālohi e whiri e ne tūnuku mai. Nā ku omi pēke a tika tau tōke tau maupi haloto whalara, ya mu haloto whakatō ki lāra. O ke whanongo pēki he tau atua, o ke tū maupi e tau whamanaki, I he ene ngai palo mesi. Pe a koia e whakakoloa o kumbongi kwa ni omi ke a tika tau tō. Ia moho tau whakaloto lahi ia. Ia ngoi tau talavou si, ia moi kine mui si. Ia ku tau whanonga I he hala o talavou, ia moi fine mui. Ia ngoi ku tatau pe, ia moi hanga taha. Tau wa mama ko, ia moi mate. Ia o tau amanaki rei peke, o tua ko, ia tau whalalai. Ko ia te ni hanga, a mo ui ki tau tau. Ia ika ingatai ku hanga I whatu sa ame heni o omia e lahi. Ai o tua o kui kai kine tatau ia pia moha o tua. O ku tuko tahape. Ia moni pe lau koe himi koe whaa na whaa. O kui kai ki a taha ki whakawai wai. Ia taha ki kākung. Kākung ne tuko tuko tahape. Pia ku pepe o tua koe o whalara kia ia e whatusami. O kune hanga omi a lahi koe o tua pe o kaiha o tua I he māma koe ni te nga tatau. Ia I he ono lahi pe o mohono mafi. O kua si hulu anoa pe ia ke ne lava ia ke ngai whaingata a koe a kune tofangai. Ki whaingata a koe a kune tofangai o. Si isi anoa pe ia ki he lahi koe o tua pe o mohono mafi. Ia koe mea ia o kune hanga omi pe o mohono mafi ngai mai ke te tau tomo. Ki tau ke iunga pipa te tau ke whalala pi o tau otua. He kulahi ange pia e otua ia. I henga hi whainga taha koe o tau whihanga hangai pe mui. Kei hulu anoa pia e ne kere si ana. I he mea koe o tau whakakau kau at koe kia. Pia oku te ima hulu hake pe. Pia o pia tu. Ahono langi langi. I he mea koe a kutau sie kia. Pia koe, tā noa ia pia moe whakakoloa ia pongpongi koe ni. Mahu inga pia whanau ke tau ki whalala pia iho tau otua. Ke lolo pia ho tau loto whakatala mu pia moe loto whakafine mui. Ae, hangi ku loto fita. Loto tau whakakaukau ko ki tau tolu pia ku tau malawa. Ngai mea koe hi ku tau iwila. Tau loto la. Tau loto to, tau kei mahalo. Ka ihe taimita tau pe uhoata pe mihe loto whakafui tui tui koe nyo whai he whatsami. Ko hako naki maari e pe mu mahu inga kia te tau toro. Fie mao pe, ke tau kei whalala pe ki ho tau kontua. Ko tau iwi o ki tau toro whakangata ngata. Te tau whepaki ki tau toro pe moi whiri. Pe moi ne ngahi tā, pe te tau he hemango fua ia. Ko hui ko tau whalala koe ki ho tau iwi pe a moho tau kita. E taimu ta tau pe. Lolo he whatsa ami hano loto pa mo ne mo ui. Ane whakai a oku ne kei whalala pe ki hano otua. Ni he tau hi. Pe a mo e ngā ue ko ne whai pe mana. O kai ke tau sola ki a te hevita. Pe mo e ne ngai tala noa maari e koe tohi tapu pa mo ne ngahi lava mea. Pe mo ne ngahi kuna. Nyongo koe ki isi anna reke rekan. Ka ko hono halaba moine mo ui na ne falala o pito ki otua. Ia koia ni amanaki gerei I he ngāu kotoa pe kune whai. O kune whakai a kotoa pe I he ene ngai sāme a ene kei whakahiki hiki I pe o tua a hono lahi ya mwene lava mea ya kua sihulu anoa pe pe mwono vai vai. Whenga anoa pe kene whalala pe kene ungai neongai pe a e whai ngata o ku waafi pe moia hangi ka morea ya ene mo ui ka kune kei whakai a pe o ku kei lahi ane pe o tua o ku whalala ki ai I he ngahi whai ngata a koi o ku tono kumai pia I ka ingatai ka ku ne hanga heni o whakai a koi o tua ku mo ui e ku ne kore ke ne o ngo I ane tautapa ke ne fofonga mai ki honore o pia mo e ne hu tō tō aki pia I ka ke ngatai o ku ne ilo le leipe o ku ne tari lotu ke te ia o ka ne ka tautapa ke te ia I he aho ku ne whaingata ia pia ku mahina o pito henia e ne hanga o hiki I hake e tuunga e o tua o mahuru hake I hatoi o tua pia moha te tuunga I māma koe ni o ku ne lorotonga nofo ia pia ku pehebe e tau mo ui tala wopea mo e fine mui ko e o tua ku osi feunga a anoa pe mo mea koe ku tau pokaamuki. Mea koe ku tau amanaki koe ki ai. Ulo anoa pe o tua, te mai ngahi mea hanu ko tau tau whaka kau kau ke. Ka koe uhi o ku puri ai o tua me te tau tolu ko ki ko tau kita. Ko uhi ko yanga koe ai tau whaka ngahi whaka kau kau pe mohono ngā taanga. Ka I he tau hanga whinga ki ta tala ai loa pa mui pulonga koe ia. Pea me he tau mo ui. Pea hong tau toki ilo e tako o tua. Pea o tua ia ku lahi. O tua ia ku wao niu. He koe tu I whakare vere vai. Pea e kai ngata ia ku toki hangare vai e whatsa a mea. O whakahiki hiki heni ai o tua. E hau ai ngahi kakai. O nau punou ki a te ia. Pea o whakare ai e whatsa a mea. E pelu tui e taha kotoa pe, ki he o tua ku whalala ki ai. He koe o tua ko ia ku a anai univesi pe mo ne whakatupu, ka ko ki tau tolu, o ku tau whaiteriha pe mo tau kureki. Ai heo no mafi pe mo no langi langi, o ku tau inasi he tāpua ki ko ia, ia ku hoko kotoa pe ko tau whakalatola. Ia koe mea ia ku mahulu hake pe mahu inga o pito I he Sāme koe ni, koe kore tō koni pe whokene a te wita. Nenga pia whai ngā taha, nenga pia ngahi kōwi o whihanga hangai pia mūia. Uo pāope, ke nau tukulolo kotoa, pāope ke nau pelu ki tui kotoa pe, ki o tua koe ni kufalala ke. Nenga pia hatoe mafi, ya nenga pia ki nau tolu ko mālohi, he whakatanga mo nau iwi pa mo nau mālo. Kāko o pāope ke nau mapelu o toa pe, ki e o toa koi aku tauhi ki ai. Ia koi aku ni hanga tauhi e ne mōi, koi aku ni hanga tofa anu hara to tonu ke ne fōuai. O e kai ke ne tue noa, e kai ke siwa ni amanaki, e tapa ka toa pe e mōi. Ia ku pehe pe aki tau tonu talavo pe mōi fine mōi o e ahone. O ku tau amanaki hono ko toa pe o ngata, au tau whakaamu ki ha mea ke ni hanga whakaau ki tau tonu. Mo whaka owa ki tau tolu he mea koia o ku tau whinga ke tau lava ke mauma. Ko hi ko tau amanaki pe ki hama whai o te malo hianga tene lava ke ne hanga o me mea koia ku tau inasi. Ia pe koa whainga ta ke ne hanga te ke tau amanaki pe ki hata mo tau whaka amu pe ki hato iwi o te malo hianga I whainga ta koia. Kene hanga lolo whainga tāku. Ka I he pangipangi ni hanga he whatu sāmi o mi katik tau tolu. Koe o tua toko tahape, koe ia peku whiunga koe mo tau ngahi vai vai. Koe ia peku tau, te whaia e tau ngā pia mo I tau whara. Neo ngai pia e ngahi whainga tā aia koe. Neo ngai pia ki nau tolu ku mālohi whakatanga. Neo ngai pia ki nau tolu ku nau whakakaukau mai hakovi katik tau tolu. pa e lolo ko toa pehe o tua ko ia, o kune tauhi, pia ko ia I peho, a ene amana ki pa mo ne whalau. Ko tui e talamu pa mo fine mui e aho ni ko e whakakoloa e ke tik tau tolu. Ai ai hao tua ku mahulu haki he tangai whakakaukau, e hao tua ku mawhia mea ko toa pehe, o kui kai ke tau malama. E a moi ai hao tua, o kune tofa mai ha halata tonu ki tau fowai. Ke oana a tau loto vai vai, ke oana a tau loto si, ke o hii ko hatu unga, ke a muha mo ui, o ku tau lolo tonga ia. Ka he taimi ta tau pe ku omi pe moha tau ako nga ki mau, inga pe ke tau mau me loto ku whakato ki lala, ke a moi loto ku whalala, ka kato ki he otua. Ka ne hangea whakaea ki a te tau tolu ai mea ko ia, o kui ka ke tau mau sia. Ka ne hangea whakaha ki a te tau tolu, ai mea koia, oku I kai haa tau te a manaki e taha kia. Pea ko tui ko si whiunga anoa pea o toa koia, ke whai ake a tau whanonga, e vai hala ko toa pea o tau hokoi ko tala wou, pea moi whine mo. Pea te tau au si ai haa taa puak, oku I kai haa tau a manaki e taha kia. Te tau au si ai hale rei, na e kai ke tau a manaki ki tau toki he lerei koe te tau mao. Kai tau hoko ko ia o whalala pia tuku moho tau loto pia mo tau mo ui ki lalo. O kuni hangare wa whakaia ki te tau tonu a e mea hono kotoa. E ai kai ngatai o kuni hanga o lolo mea kotoa. Lolo e kovi kotoa pe a e ngā hi whaingata a hono kotoa pe. Kani hanga whakaia a e mea kotoa pe e tau fi ai. Ke tau inasi hana kotoa. Pia, koho tau uki a hoi pungpungini pia mōni pia. Rea koe ia mātiu wahe fitu. Ako koe kia tek tau tolu, tau ka kore, pia e fuaki, tau kumi, pia e ilo, pia ka pauti tau tuki tuki, pia e toko. Pia upehe peho tau, ako I koe kia lotu ihe. E tau tala mōga mō e fine mōi. Oana tau fōi, e oana tau lotu. O whakawhalala I he tau tōra mō ui. Ka mō e mea koi au tau whai. Oana tau whalala I he tau iwi. Pea mō ho tau poto, a tau whalala I he ātonai. Oi a ku tawhi pea mea I a ngahi mata vai hono kotoa pe. Pea tau inasi I hono tāpu ha. Mea koi nei kai te tau au sia, te tau au sia. Mea koi te tau fie fie ai. Ai mea koe nei kai te tau amanaki ke. Pea upehe pea whakakoloa koe ai pangupangu koe ni. Pea ko tui ka whalatolahi e pea maau. Tala mou pea me whine mui e pangupangu koe ni. E tari a kia ngai wholofola hona kotoa pe amanaki ke tūtū I ho tau ngai sai o ni e pumpungu. Ka maere ti o hau kotoa pe ko tau whalatolahi. Nga ngā ngahi ako naki, ngai wholofola, puke maui, Oko e koha ki mamai a ki o tau loto pia mo e tau mo ui. E a kuni hanga rewa lolo ki tau tolu. Mo e tau ai mau sia. Ka ni hanga whakaho ata ki tau kia te tau tolu. Ai mea to tonu mo tau ki tau fou. Mo whakakakato I lolo tonga e tau mau nasi I he mana wa koe mo. Ko tui ka tāpua ke me whala tolahi pongi pongi ko ni. Omi ki tau whi nasi a kia I pia mui te ale te o tonga o Aotearoa. Pia kou whakatau ang e pe. Hoko e lau Māori o Eiki. Tau whanonga ia I e whai tau koia. I whoko ia e pe nte ko si. Te ni hanga whaka ilo ke te tau tolu e hala pia mui ni whonga. Ke whai a ki hono auhi. O e tau ngahi whanonga. Pia mui whorau koia ku tau whai. Pia tala munua te pe ke te motol. Tau mau tawangi mau mau kasapa te fono kresi mau tapu kina foki tapu aki mai ki motor sino ta mai ku mula mari malo pito
0: ko lava e por kalama e to tu po e ahoni no fa ho ko tu ya e tata e ki a fefka wako mo te ki ai Tātai lere pe whok motol ke programma ko ia le te o tonga o Aotearoa whamalo whoki ki he whaifika wako mo te ki ai funaki I he lava e programma ko ia tau tupu e ahoni. Pukatau tai mi osimi te wanoa pe a mehe hiva. Whamalo ai befoki ke he kautaha ko ia ngina whinau mo Friendly Islands Freight. Ka taha ave uta ko ia ngina whinau mo Friendly Islands Freight I he tokoni whakapaanga. Ai poro kalama ko ia tau tupo e ahoni I he tokonaki kotoa pe. Whamalato at befoki ka pau ave ha uta pe ome ha uta pe meitonga. Ko I kautaha ini unau tokoni ke he tonga. Ko I tonga, tokoni ke he tonga. Ko I nau whika telefoni. Koe ua fitu nima ua ua noa ono. Ua fitu nima ua ua noa ono. Pea koe nau tua sila koe fika tahiva si I he Norman Spencer Drive I papatoe pe kumanu kau. Koe taimi I okwhakahoko ai nau ngā we me he moniti ke falaite me taimi hiva pongpongi he nima e fiafi. Pea I ahatoko nā ki e hiva pongpongi ki he ua e fiafi. Koe ia whamaloi pe fuki kauta aveu ta angina whinau Friendly Islands Freight I he tokoni o whakapaanga ai pokalama ko e tōk tupu ai ahoni. Tatai lelea pe fok mo tōke pokalama ko e le tio tonga o Aotearoa ko e kawinga ngā ue le tio ke la langa ai mo ui kakato I a kalaisi. Ko tau tai miu ose minite e ua ua pe a me he hiva. E atpe mo e hiva e ko e ni ke mo me a mai ke ai pe tau tai tali ai ke pokalama ko ia o ngā whakamisina le e whakahoku e hawhi e hongo fulu e toke tā whaifikau toke tā whaweti mo tui whanua. Kwae a te hiva ko ni maki mo tōru mo tala mo nu watu ke ngāhi whatongia ko tō peo mo whakahoko me apina pa pe hefo ke te te watu ki he lotu. Hiva ko ni ko e moia me he eiki watu ia ma e kainga lotu ko ia o siase o moia me he eiki siase me to tisi tonga ko ia I LSL tala mo nu watu ki a Henry Hockland pe moi whakahoko e malanga a koe ni pe pehe foki ke hou eiki a whale a matapule pe moi toenga se tuata malolo ka umayango se tuata moi ka inga lotu koe a moi a me eiki koe hivaini o atu maki motoro I he pongpongini.

Te hang hei lao nga ta moi hanu moi tai hunga ia. O whaka kui hi ho tau mata ta me he loto loto ngawe o tua. Ta moi me au kune whaka amu mai ke ne whai he tau mo ui. Koe palo mesia ko pau ka tau talango kua e o mai e palo mesia. Ta koe lahi ange moi whaka amu o ulaka ange ia he palo mesia. Ke ne lalanga e mo ui koe. Oku intimate e tau feo himo e tau tāka ua pia moia. Kai tape tau liki mai, ai me keresi. Koia te ne toki lava he keresi koia. O whaka kakato e tau muae o tua o o mokui pia mo e ku mokui. Kai, koe tau mua ta moe matai kolo ae ponongo e ngā ue toka misinare. Pakui kai kuha whaahinga ui ia pia kuha whaahinga matai kolo aia e mauai hao tu maarie. Peko o whinga ke ilo ai, peko o whinga koe uhi ke ilo ai ki tau tolu kainga mooni kotoa te ia. Kau ka more loto loto ngai o tua. Pakui kai ke iai ha tau kehe kehe ia tau tolu pa moe ngahi ponua a takai. Pakui taku ke o tua. Koe ua e mooni. Paka mamā whai e whalo to lahi mā tau tōru he pongpongi ni. Koe solova āma. Koe mo ui kia keke vāte. Koe mo ui hanu mo lao ngā. Koe korea. Show me your way. Paka hā i mai ho alunga. Koe korea ke tau fie kaia. Moho hoi ki he folo fola ae otua. Ke ne whaka māmangia haku ata mai moho ata mai. Ke u ilo i alunga o Sihova. Ke u ilo i e finangalo o Sihova. Ko tau si ilo i pe tau tolu e folo fola ae otua. Ta ue ua ngeau mālo ae ne māma mai mo malanga i ho tau loto loto ngā. Ke ko tau o si ilo i mauloto. Panongo kia he sāpate ki he sāpate ta moe ngāhi aho ngofua. Kaina panong. Ka ku tau nofo pe tau tolu o tau kita. Tau nofo pe tau tolu he palo mesi. Te kiai ke tau palala tau tolu mo tui kiai. E ne te kau iki tau tolu. Hikia me i heni. Hikia he tau ewa ngeau kahoko. No fo i ke ku polo fola ka u whaka hā i atu hoku alu ngā. Ke whaka tonu tonu ke ne hanga o puke puke ki tau tolu. Koe loto loto ngā koe ia. Koe iwi e whaia ke ta whaka mooni. Koe iwi e whaia ki ae ta lerea ki e gosperi ke ngāhi matakari ta moe ngāhi pure anga. Ka bau e pehe e ta whalala ke o tua. He a honi ta moe ne ui u whai o tau loto loto ngā. Ke tau kautaha i he kōsperi ke au ke ngāhi matakari pa moe ngāhi pure ana. E tuku e ta tōtō ohi. E tuku e ta tae tui. E tuku e ta tae hounga. E tuku e ta tae to kaki e uia e o tu āku pai mā tau tolu. Ko te pē tuku ngā ku tau iai ke pompumini. Rāing panong. Agoutui o ku uie o tu āke a te ki tau tolu. Ke tau hoko koha ko kai ui, kai ki tau mā whana pē ke whaka mana tua, mō kau ki ngā ue whaka misinare, ka kune hanga u ku i ki tau tōu, ke tau hoko koha ko kai, o ku i loki, mō hoi ki mata i koloa o i ngā ue whaka misinare. Ka mo e tau no ngai he tui whaka karistiane, ko e loto loto ngā o e otua. Mō i loki e mō ui koe, kune puke ni mā ki he matai koloa. Kono tala e ku tala mai he polofola koe. Hoku fōtunga e aluia mo koe. Hoku fōtunga e aluia mo whāmiri. Hoku fōtunga e aluia mo siasi. Hoku ilo i te aku tala e kakaia. Hoku noho e fōtunga e otua. E whaka fōtunga aku nau pai. Kai lau mai ha. Kai peho no ina sihe mamahi. Kai peho no ina sihe ilo ilo pau. Kehe pe. Ke unoko he loto loto ngā o Sihova. Kehe pe ke unonga he malu malu o sātai. Oni laua e punake. Ke mui mui pe au.

ka aluhe te rea, aluhe mo ngā tepeha hala te ne fōu ai, te ukei mui mui te. Koe loto loto ngai o tua moe ne ngā ue e whai e tau mokui he taimi, he tau piki ai e mata i koloha. Toka ngā i e loto loto ngai o tua. Nā hanga he e ta kia keke wā, nā hanga he hala e ta whakamama o, o kaiha asi ai loto loto ngai ko iāne he tau kononga. Koe whakamue ai o tua kia tingi tau tolu. E ma kehe ni kakaia an. Koe hui koe mata i koloa koe. Ke tau loko. O tua. Rapida ia. Koe hui ko o hui ki ngā ue whakamisinare. Ko kohe beia te ke whai. Ko ki mau tolu ia koe ngāhi beso pe. Koe kau se wani ti tai aonga pe. O ku tai mārie ia momonu ia. He mata i koloa kua ke hanga o aika kano mo aita pane kare. Potu potu ake laumari e maoni oni he mau ngahi mo ui ki whakaivia ki mau tolu he whakamoko ni. Ka moe mau talakia. O i kai ngata pe i Serusare mai siutea i Sameria kai a uke ngata anga o mama ni. Tua toko ni a kia ki mau tolu. So ask your ways. E mau ilo i koe. E mau puke ni mā te o loto loto ngā tāpua ki mai kau whanong ono kotoa pē o tua whakapitaula ki ke ngā si e mau viviri sino ata mai moe lau mārie. Ui mua e o tua ha kau tangata mga kau kutine. Mau kau whakataha e o tua ha no lere a ki e ko speri. Ngā ue ku whai ka lau mārie mau ni o ni. O mau loto loto ngā pē a pehe ke ngā hi matakari pē a moe ngā hi pure angata. Mō mua pe tau fi ao, ko ki ato e lang langi mo inge ia ke ke iho o tā pataha pe ia. Ia kalaispe ko alo, kā ko mau whakamo ui. Amen.

0: mau perataha mai ki ao o tua pai mo ni ko ia ku ne tata ki mau tolu i to tangata ki he to tangata mau no mai te malo to hunga ia ki mau hu ki ho apio o ko ke opa i ki mau tolu malu i ka te kua ki iwi ki ngā hei ngā papatongi a o tononga anga. O ko ke ui ki mau tolu ki mau palala ki a te koe ki ngā hei pengata o i mo ui e toha manatu mai ki ua ki mau manawahi. Ko ia mau unu mai eki o tō watu a e mau ngāhi iwi fia ma manawahi ki a te koe ki te pūre ki a i mo whaiteria. Manatua mo e mau tui mo ki ngau tolu kua mu aki pe e kari mau tolu ki he loa tonga a ku mau to'o ai kōsperi e mau whai ake e peina urau ki ho ahio. Tāpua ki mai e maunga kresi oi ahodi, ko mau loto mo mau atamai mo lau maarie, ke mau pahuketa ia i e mau tui mo amanak ki a te kore. Ko loti o me kore whai ake, ki a si suklai ko alo, ka ko mau paha mo ui. Amen.
1: Ko e wholofola himi e kamata ake e malanga whaka eki o pongpong ini, ko e ono ngeau, hongo fulma wha, ono taha wha, Oku tau kei mo ui, mo whema mata aki, whakawheta i ho tau malu i, he ta mai whakalangi. Tau fua kolosi pē, e i kai fiu a whai, ka launi o kuhā mei he, tau lova pē ki ai.

Ko la va ai ta malanga fra ai ke pompon ko ni fra ho ko ti ta ta ai ki fa fi ka ko fe ni manukia ko ai tu me fra ta wang na to ko ne fo fo la ya ho ni ke pole iki ta to ke mui mui ke he ta ai ki ke ma wai pale o ta a fra mo ui ko ta u tai mi ok to mi de to lu ke he fi tu pa ko so la mi me ha ta ko fa fo nga ta ka nga we le ti o tonga a te ro e fa ma lo at ke ti ki mo to he ta ka fra ta ha i pompon ko ni ko e ka venga nga au e le tio ke la langa ai mo ui kakato ia kalaisi. A pe hiva ko ni ke mo mea mai ki ai pe hiripe ko ia e te ufai atu ai tāpone o le tio ka e toki hoko atu pe e tau ngahi hiva. A te hiva ko ni ma ki mautolu ke mo mea mai o wha maalot ka te ki mautolu ko tope mo kau mahi pongpongini e ngaluo pe pe pe heke le tio ai o wha lahat ka te ki mautolu ka pe hiva ko ni ke wha osia ke tau pokalama i ahoni.

ko ta dai mi o ku ho to to na ho formata ha ko e ka venga nga o le tio ke la langa ai mo ui ka ka to ia kalaisi ko e nga ta nga e fa fa to nga ta po ka ba le tio a te roa e a honi ko e fa ma lo atu e mo ka o mai o ka e fa ta wa nga a o nga nga po ka la mo e a honi ke no la langa e ta mo ui ke ka ka to ia kalaisi ko atu ke ko fa mo le mo le ka pa na ha to fa to nga e pom pom ko ni kai fe unga mo amalaki fatawang pe mo la mali o tua ke ke fa ka ka to e mata ka ka to ko so na mi me hata ko fa fo ga ya te tanga tai ke fi ka o ko fe malki a mo to nga ka unga o le tio to nga wa ti mo fa fi at ke ta mo to o to mo fa malo at ko hi ko e o mai ma por kala ma ke nga ta anga o por kala me a ko ni o fa malo at we to ko ni mo e o mi ai hi vi bra o ma a ai lava inga we a ko ni mo ilo to ka ma wi ko ka ma poto ko to kon pe a fiona ma lo mo to e to naki pe ma lo e ofa pe ma lo e tau hi ma ko le ati to a ke fa to ko ni a pe ki ma to ma ngai fa to ngia ke ke o ma fa ho ko he sias ye fa mili ka o ma e fo nu a ma fa pa ya ai ai po kala ma ko to pe a ho ni me fa to a meli pe ke hi fa fa feta mai va he fo fo la pe mo e fa na ma kalaisi ai a kona ki ke to tu po a honi pa pe ke nga fa misnali pa mo ka veinga pa mo malanga ko fa ho ko a ho ko ni o fa yo tua ke to ko ni a ke la langa e ma mo u ke ka kato e ka lais ma fa malo a tu ke nga he fa mili ka mai nga ka uta au la to ko ni fa pa anga po klama a le ti o tonga o a o te roa e to na pe mo so sa pa tu ko ke ho ko nga po klama ko ni ke lang lang i ai ho ho fa ai nga me o ton ke ya o ke ma lo tu ma kole ta mai ki fa ho pe ko yo fa ta ko fina ngalo ma amo ma ni ta da ga ki ma to ri ke le sia e ki ko si su klais fa la he o to a ko ta mai fe o hi mo la ma li ma ni ke no fo ia ia te ki ma to lu ni ko to a pe o ta nga ta e men ko ia ko nga ta nga ia programa e le ti o to nga a ko ni fa fa to nga tu pe me le ti o e te le le at ke fa la va nga fa to nga a ko ni au fa fe ia pe ki mo to i he to ko na ki pe mo sa pate me tai mono hengi hengi ke ta wa ho ata ko ia tua o fat